iki jati jati tanda nikmati. Yai Dewi, Yai Dewi, wah, lah, tansamar pamoring su.